an ba toro ki ka war war ki ha ba toro ki ka war war ki ha si hani duam bi jano ko ka kare na gariyo te pa ju wi she si ko si ko no e pe no bo ko lai

0: e gallo noro de ko banyu aranyu ni mi pulori a jono jo el kere kere ri uno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ni ja
1: aya udongo mi bang bang ba wo lo re ti riyo

0: kolore ye emonje twenye tedwoku pacho egina meter kunu karlong
1: yum yej kere wer kwaro
2: alishani wiju
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio yum yej kere wer kwaro
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.